E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

0: Maite awa kite moana. Maite moana kite awa. Kaya tawa te upoko o te ika.
1: 1161 AM, 87.6 FM.